0: tukuy kay kandaske kuna kay tukaske nukan si sungu manda sungun tukuy kay tawiyah kuna
1: Zaki pikaspa, wakai pikaspa, único Dios cuidapi, cada uno fuerza tajapispa, ñaupan mantina junchi, tukuikuna ñaupan mantishun Dios pa gushaiwan, tukuitami gushashu.